0: wannan tsari ya fara haifar da sabani tsakanin wike din da wasu manyan masu fada aji a cikin jam'iyyar APC a matakin kasa. Kafatanin gwamnonin APC dai yanzu a Najeriya sun bayyana rashin amincewar su da wannan tsari na siyasar Rainbow Coalition na wike, tare da cewar abin da ya fi muhimmanci gare su shine kare tsarin jam'iyyar APC da kuma 'yan takararta a dukkanin matakan zabe. Shugaban kungiyar gwamnonin jam'iyyar APC Hope Uzo Dimma na jihar Imo kenan ke jaddada haɗin kansu kan kin jinin tsarin hesa muke din na Rainbow Coalition, inda ya ce ba za su yadda hakan ya raunar jam'iyyar ta APC ko takarar wani dake jam'iyyar ba. Sabon rikicin dai ya kuma shiga kudu maso gabashin Najeriya, inda 'yan jam'iyyar ta APC su ma suke ja da tsarin na wiki a jihar Rivers, da lamarin ya fi ɗaukar hankali, inda wike ɗin da har yanzu yana da tasiri a siyasar jihar. Yanzu wasu ƙungiyoyi 'yan jihar da ke adawa da ci gaba da tasirin nasa na ƙoƙarin ƙalubalantar Rainbow Coalition ɗin. Ga dai Yasam Wike. Yasam Wike na cewa ne dukkanin waɗanda na gani suna adawa da wannan tsari ba su da wani nauyi na siyasa, musamman ma Hope Uzo Dimma da ya tsinci dami a Akala. A ɗaya ɓangaren kuma, matsayar gwamna Sim Fubara na madarin kusantar tsarin siyasar Tinubu da wike, kamar hakan zai sauya yanayin siyasar jihar tare da ƙara zafafa muhawara kan wanda ke da cikakken iko a tsarin siyasar jihar ta Rivers a yanzu da mako yaushe. Ga wike ɗin dai manufar ita ce a tara ƙuri'un shugaban ƙasa domin Tinubu, ba tare da cewar dole ne hakan ya zama tallafin APC da dukkan 'yan takararta a matakin jiha da majalisa. Inda kuma ga wasu shugabannin APC ɗin wannan na iya haifar da tambayar waye yake da cikakken goyon bayan jam'iyya, kuma wa yake aiki da wani tsarin siyasa na daban. Ben Ukeji mai sharhi ne na siyasa. Ya ce siyasa tsari ne na cimma muradun ƙashin kai. Tsarin na Rainbow Coalition ba shi ne na farko ba a siyasa. An yi irinsa a Amurka, inda tsarin ya kai ga yin gangamin baƙaƙen fata don yaƙar takirin talauci da rashin adalci. Idan dai irin wannan saɓani ya ci gaba a wasu sassan Najeriya, musamman inda gwamnonin APC da tsarin jam'iyyar suka ƙi amincewa da Rainbow Coalition, yaƙin neman zaɓen 2027 na iya fuskantar ƙalubale ta yadda za a da kan ƙungiyoyin siyasa daban-daban da ake cewa suna goyon bayan takara guda. Ga jam'iyyar ta APC dai a matakan ƙasa, wannan saɓani na iya zama wani babban gwaji ga haɗin kan jam'iyyar gabanin zaɓukan na 2027. Idan kuma rikicin ya ci gaba, hakan ka iya haifar da tsarin yaƙin neman zaɓe guda biyu, tare da saɓani kan 'yan takara da kuma takaddama kan ikon tafiyar da harkokin siyasa a wasu jihohi, musamman dai a jihohi masu muhimmanci kamar Rivers. Yadda APC da Rainbow Coalition za su tafiyar da wannan saɓani zai iya shafar yadda aka tsara yakin neman zaben shugaba Tinubu da kuma alakar da ke tsakanin fadar shugaban kasa, shugabancin APC da manyan kungiyoyin siyasa na wasu sassan kasar. Muhammad Bello, DW Hausa, Niger Delta.
1: To a daidai wannan gaba ta yakin neman zaben Najeriya na baɗi, tsarin Okay Movement na jam'iyyar adawa ta NDC ya kaddamar da kwamitin yada hangizan takarar Peter Obi da Kwankwaso domin tallata muradin neman nasarar darewa kan shugabancin Najeriya. Shin ko akwai wani sauyi daga manufofin da aka saba ji daga 'yan siyasar Najeriya? Tambayar da abokiyar aiki Binta Aliyu Zirmi ta yi masanin kimiyyar siyasa Dr. Musa Adamunti na Jami'ar Kashiri da ke jihar Gombe.
2: Gaskiya babu wani abu sabo, tun da dama matsalolin Najeriya ba wai sauyawa suka yi ba ko magance su aka yi ko kuma problem din sun canja daga yadda aka san su. Ɗaya daga cikin matsalolin Najeriya yana da alaka da tattalin arziki. So in an duba abin da za su yi magana ko suka yi magana a kai yana da alaka da tattalin arziki. Akwai matsala wanda yake da alaka da tsaro. Idan an duba tattalin arziki yana da alaka da bunƙasan kasuwa ko rashin bunƙasan sa, ko hauhawan farashi, aikin yi ga matasa da sauransu. Duk abin da jam'iyya kowacce ce za ta zo da shi, dama in ana maganan tattalin arziki ana ganin yadda za a sabanta yadda ya lalace ne domin a inganta shi. To mu ba wannan ne ya dame mu ba, ai da a yi kaman daɗin baki ne a rubuce.
3: 'Yan takara kan gabatar da manufofi masu kyau, ta yaya masu zaɓe za su tantance ko wannan shirin na NDC yana da cikakken tsari?
2: Mu ba wai zaƙin baki ko abin da 'yan siyasa da suke zuwa mana da shi shine ya dame mu ba. Misali, ta yaya za su cimma wannan abin da suka ce za su cimma? In ka ce za ka kawo da talauci, abin da muke so mu shine ta wani mahanga ko wani tsari na tattalin arziki shine abin da masu zaɓe kamata su lura. Idan ka ce da ka kawo da talauci, sai mu ce

0: DW shirye-shiryen sashin Hausa.
1: To jama'a masu sauraro assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu barkanku da sake kasancewa tare a shirinmu na rana zango na biyu ne da shirye-shiryen sashin Hausa na DW dake birnin Bonn a tarayyar Jamus sunana Binta Ali Zurmi kuma nake farin cikin sake kasancewa da ku to bayan na gabatar da labaran duniya muna dauke da shirye-shirye masu kayatarwa da suka hada da shirin ciniki da masana'antu da hada-hadar kasuwannin duniya da filin kushiga clubs sai amsoshin takardunku da kuma wasikun da kuma sauraro kuke aiko mana amma da farko ga labarin na duniya
0: DW labarin duniya
1: Amurka ta sanar da samun ikon kula da tsaron tsibirin Greenland na har abada Nigeria ta kafa kwamitin bincike kan mutuwar matasan jihar Niger 37. An jiyo aman abubuwan fashewa a kasar Saudiya. Shugaba Donald Trump na Amurka ya sanar da cewa Amurka ta cimma yarjejeniya da kasashen Denmark kan tsibirin Greenland. Matakin da ya baiwa Amurkan ikon kula da tsaron Greenland na har abada. A wani sako da ya wallafa a shafin sa na Truth Social ya kuma bayyana cewa yarjejeniyar ta haramta wa kowa samar da sansanin soji a yankin. Prime Minister Denmark ya tabbatar da yarjejeniyar inda ya ce gwamnatocin kasashen uku za su sanya hannu a kanta a mako mai zuwa yayin taron babban zauren majalisar dinkin duniya a baya Trump ya buƙaci Denmark ta sayar da tsibirin ga Amurka yana mai jaddada cewa tsibirin na Greenland yana da matukar muhimmanci ga tsaron Amurka bai boye yiwuwar kwace tsibirin ta hanyar karfin soji ba duk da cewa Denmark kawar Amurka ce a kungiyar NATO Denmark da Greenland sun shanana ta cewa ba za a sayar da tsibirin ba tare da yin Allah wadai da rahotannin da ke cewa Amurka na tattara bayanan sirri a yankin a cikin wata sanarwa ta bayyana cewa yarjejeniyar ta amince da ikon mallakar kasa da kuma mutuncin yankunan Greenland da Denmark tare da tabbatar da haƙin al'ummar bangarorin biyu na yancin yanke hukuncin kan makomar su hukunci kan makomar su Nigeria ta sanar da kwamitin bincike mai zaman kansa domin gano musabbabin mutuwar matasan jihar Niger 37 yayin da jami'an tsaron farin kaya ta Civil Defense ke tsare da su. Minista harkokin cikin gida ya ce kwamitin mai membobi 10 zai yi makonni biyu domin tantance waɗanda ke da alhakin asarar rayukan. An gano gawawwakin matasa 37 a cikin wani ɗakin tsaron mutane a Mina, babban birnin jihar Niger. An kama matasan ne bisa zargin hakar ma'adanai ba bisa ka'ida ba waɗanda suka tsira sun ba da labarin cewa an cusa su a cikin ɗakin tare da ke da rashin isasshen iska wani ya kuka da cewa an fesa wani abu a cikin ɗakin kafin aka rufe kofa a jiya juma'a ce shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya ba da umarnin gudanar da sahihin bincike yana mai cewa ba zai lamunci mutuwar matasan ba da ke da alaka da sakacin hukumomi to masu sauraro labaran duniyar na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashin Hausa na DW Rahotanni sun nuna cewa an jiyo karar fashewar wani abu a birnin Riyadh babban birnin Saudiya. Lamarin ya faru ne bayan amsa kuwar gargadi a daren jiya zuwa wayewar garin yau a birnin na Riyadh da wasu sassan kasar. Lamarin da ke nuna barazanar kai hari ta sama. Babu wani rahoto game da asarar rayuka ko asarar dukiya da fashewar ta haifar. Kamfanin dillancin labarai na Associated Press ya ruwaito cewa duk da karar jiniyar gargadi da gaggawa da ta yi ta busa a cikin dare ba a bayyana takamaimai dalilin gargadin ba. A baya Saudiya ta taɓa harbo makamai masu linzami da jirage marasa matuƙa da 'yan tawayen Houthi daga Yemen suka harba. Wasu daga cikin waɗannan harsasan sun sami nasara nasarar sauka a tashoshin man kasar da ya janyo asara babba. Kwamitin sulhu na Majalisar Dinkin Duniya yayi Allah wadai da har-harin da ƴan tawayen Houthi suka kai Saudiyar. Kwamitin yayi kira ga kasashe mambobinsa da su dakatar da samar da makamai da tallafin soji ga ƴan tawayen na Houthi tare da tabbatar da aiwatar da dokar hana sayar da makaman da ke akwai. Adadin sojojin kasar Mali da suka rasa rayukansu a wani mummunan hari da aka kai musu a sansanin soji da ke Diyara a makon da ya gabata zuwa yanzu ya haura mutum 100. Adadin ya ninka wanda aka bayar a baya sau biyu kamar yadda kamfanin dillancin labaran Faransa na AFP ya ruwaito. Ko baya ga waɗanda suka rasa rayukansu kusan sojoji 80 ne suka jikkata yayin da aka yi garkuwa da wasu da aka ce sun haura 30. An bayar da rahoton cewa sojoji sun yi watsi da sansanin na Diyora mai matukar mahimmanci tun bayan wannan harin yayin da mayakan jihadin suka yi awan gaba da makamai da dama. Harin da ke zama irinsa mafi muni da ya akan sojojin kasar ana zargin kungiyar Janin mai alaka da kungiyar Al-Qaida da kaishi. A jiya Alhamis kungiyar ta bayyana a shafin sa da take yada manufofi mai suna Al-Zalaka cewa ta hallaka sojojin Mali har 150 tare da kama wasu 93. Ya zuwa yanzu rundunar sojin kasar ta Mali bata sanar da adadin waɗanda suka mutu a hukumance ba, amma ta bayyana cewa tana ci gaba da gudanar da bincike tare da neman maboyan mayakan na jihadi da ke gwagwarmaya da makamai tsawon shekaru a kasar. Thomas Sauraro labaran duniyar kenan, yanzu kuma sai a gyara zama za mu je ga shirye-shiryen da muka yi muku tanadi. A yi sauraro lafiya.
0: DW Ciniki da masana'antu.
2: Masu sauraro jama'a assalamu alaikum, barkanku da warhaka da kuma sake kasancewa da mu a cikin shirin ciniki da masana'antu dake zuwa muku daga nan sashin Hausa na DW dake a birnin Bonn na tarayyar Jamus. A shirin namu na wannan lokaci zamu dubi wani batu ne da ya shafi harkar sifiri na sana'ar adaidaita sahu yadda ya samar wa matasa ayyukan yi a jihar Adamawa. Mubarak Aliyu sabo yaro ne zai kasance da ku.

0: tun daga shekarar 2011 da aka dakatar da hawan mashin bai taya biyu a birnin Yola. Sana'ar tukin a daidai ta sahu ko kuwa keke napep ya samar wa matasa da dama ayyukan yi, wanda hakan ya zamo wani hanyar rage wa gwamnati da wainiya, da ma zama wani babban hanyar sufuri da al'umman jihar Adamawa suka dogara da shi. Sai dai a baya-baya da matsalar tsadar balansa mashinan da zamowa wani babban kalubale da masu sana'ar ke fuskanta. Wanda matashin mai suna Abubakar Sadiq na ɗaya daga cikin matasa masu sana'ar tukin a daidai ta sahu a birnin Yola.
1: Lonnan mashin ababu yanzu ana ba da lon naira miliyan 9, kuma balas naira a ce ma balas naira 13,000 kuma ga mai ya tsada passenger kuma yanayin abubuwan sai a hankali. Mu da kin samu ne gwamnati muna roƙon su su shiga cikin wannan sana'ar dumu-dumu, ko da a ce wani banki ne ba su dama su dinga siyan mutane na fe, ana siyan mashin ana ana ba mutane kan miliyan 5 ko miliyan 9. Dun gaskiya an ga su sun mamaye abu. Tayaro kuma mashin daya a ba mutun naira miliyan 9 yayi yawa.
2: To kamar kai mashin naka kai kadai ne ko kuma ku nawa kuke tuka?
1: Mu muke tuka mashin namu kuma bai mashin nan an ba mu loan na naira kusan miliyan 6 ne da wani abu mu ana muke, amma yanzu a mashin ya kai shekara daya, amma duk wanda yake daura sabbiya wannan lokacin naira miliyan 9 miliyan 8 ne yake ba su wannan loan na mashin, shine kalubalen da muke fuskanta har ga Allah.
0: Masu sayan keke na pep da suke bayarwa a yi musu aiki sun bayyana cewa tsadan kudin mashinan a kasuwa ne shine babban dalili da yasa suka tsawwala kudaden balance. Alhaji Aliyu Yuguda shine shugaban kamfanin Risku Transport dake a birnin Yola.
3: To ka keke na pep ni mun fara sayan sa tun naira 380, har yanzu ana sayar da keke na pep miliyan 4 da kusan 650. Lokacin da muke 380 din nan balance na keke na pep bai fi naira 1,000 ba, wani bangaren ma bai ke ba. Yadda balance keke yake tsada haka balance yake karuwa. Balance daga muna yin sa 1,000 har muka kai shi 2,000 har 3,000 har 4,000 har yanzu balance dan dai damuna ne ake barin shi naira 13,500
2: kowane rana
3: 13,500, domin a yanzu din babu aikin kuma damuna ne.
2: To in a rani
3: a maganan gaskiya, a yadda keke yake a yanzu zai kai balas naira 14,000, domin keken yana da tsada. In ba haka kai ba, mun tukin mu abinda ya kawo tsadan balas asali kuma matsalan daga gojin direbobin ne. Idan ka buga lissafi a wata abinda keke zai kawo maka naira 350, amma duk wani dawaniyan keken kai mai keken kai zaka dauka. Sannan yaran ba sa iya rike keke wata 20, kaga kaman yadda muka zagaya sauran jihohi don muna zuwa mu ga yanayin aiki kafin mu zo mu ci gaba da ayyukan. To da za mu samu yaran mu nan su yi irin wannan riko na sauran jihohi, to dole balance zai koma 7,000 maimakon 13,500.
0: Masana tattalin arziki na ta'allaka tsadar mashinan a irin wannan lokacin ba shi rasa nasaba da karewar darajar naira, sannan kuma mashinan ba a gida ake samar da su ba. Dr. Mahmud Muhammad wani masanin tattalin arziki ne.
4: Wannan ba shakka yana da nasaba da sauyin da aka samu wajen faduwar darajar naira, in ka kwatanta da kudaden da ake sayan irin waɗannan kaya wanda da yawa shigo da su ake yi, kuma tsawon lokacin da aka dauka ake amfani da waɗannan kekuna, inda gwamnati ta mai da hankali wajen domesticating, wato kokarin samar da yadda za a samar da kayayyakin su a cikin kasar nan da tsadan ba zai kai inda yake ba. So zaka hada maganan cewa ana shigo da shi ne, ne biyu kuma darajar namu naira ta ruguje sosai in ka kwatanta da sauran currency da ake amfani da su, da kuma kasancewan yan kasuwar mu da yawa koda za su samu shi da sauki a inda ake samun shi. Gaskiyar magana shine ana saida shi da farashin da ya wuce kiman da ya kamata da za a siyar in ana son a sauwaka wa kasar ne.
0: Matasa masu tukin na daidai ta sahu sun kuma koka kan batun tsadar mai da ke kawo musu cikas, duk da cewa sana'ar ta zamo wani babban hanyar samarwa matasa ayyukan yi.
1: Yara na yanzu kowa yanzu ya gani idan na tashi idan zan samu naira 10,000 tsananya ne aikin naira 18,000 na aga 18,000 na cire kudin balas habde naira 7,000 na cire kudin mai na naira 10,000 kaga bai wuce na tsire naira 1,000 ba. Kuma ga ba labari kwata-kwata bai wuce kai 18,000 yanzu ba aikin 20,000, kuma dole sai habde sai ka sha man naira 10,000 saboda mai yayi tsada. Idan baka sha man 10,000 ba zai yiwu bane, kuma tsanani ne kai aikin 18,000 shine 17,000 shine kawai.
2: To kana ganin wannan sana'a da ake na keke na fa ya rage wa musamman matasa da ake da shi zaman kashe wando?
1: ai ina ga yama duk girman adama babu sana'an da yake da dumbun ma'aikata irin sana'an ki kena fe saboda a garin nan an yasi ba akwai na fe sama da 40,000 kuma akwai masu na mutane masu mai suna masu hawa mashin akwai mutane uku wasu mutane hudu wasu mutane biyu idan ga duba ba karayin kusan matasa miliyan 1 ne suke aiki akan na fe nan haka ya kamata gwamnati ta shiga cikin wannan abun dumu-dumu idan ba haka ba har ga Allah nan gaba muna ganin mashin nan da wani shekara sai an kai mashin nan naira miliyan 10
0: masadin tattalin arzikin Dr. Mahmud Muhammad na cewa sana'ar adere ta sahu na tallafawa bangaren rage tsadar rayuwa da ma bunƙasa tattalin arzikin jihar Adamawa
4: da babu wayannan kekunan matsalan tsadar rayuwa da ake fama da shi yanzu da sai ya kai matuƙa dan haka zaka dubi abun ta fiska mai yawa fiskan tattalin arziki fiskan samar da aikin yi da rage zaman banza tsakanin matasa ba za ka cire shi daga maganan cewa yayi boosting tattalin arziki ba domin ai in ka duba kusan kashi 60 duk da babu wasu alƙaluma a ƙasa kana iya ganin kaman fiye da kashi 60 zuwa 70 na sifiri musamman a birane da ƙauyuka yanzu da waɗannan kekuna ake yi duk da cewa ba za ka iya cewa suna da tasiri positive one wato na alheri gaba daya ba tunda shi sifiri kansa wani abu ne na alfarma mutane yanzu an bar wannan keken shine hanya daya da talaka zai iya zuwa daga wani waje zuwa wani waje duk da babu comfort ina nufin ba za ka samu me za mu ce nitsuwa sosai da wadatuwa haka kada a matsayinka na mutum da mutuntawa a cikin kekunan ba don ya zame wa mutane zabi ɗaya ne da ba su da wani zabi da wuce irinsa don haka tasirin sa akan yadda tattalin arzikin mutane irin namu da irin yadda harkokin mu ke gudana baya iya mami saltuwa don ya kawar da duk wani hanyar sifiri banda shi din yanzu shine ma kai gagaraba don
0: ko me masu adai da tasahun ke bukata daga bangaren gwamnati
3: tunda muna biyan haraji roƙon da muke ma gwamnati ta siya mana kekuna kuma TVS ba wani keke da za a je a ka mana wanda ba za mu iya biyan sa ba a bar mu da wahala wanda muka saba hawa tunda ba zuwa kasan waje muke mu je mu siya ba daga Lagos ake dokowa a ka mana shi anan abunda muka gane kan maganan keken ya ka mana tsada yafi yawa waɗanda suke da dealership a bangaren arewa bai fi mutum biyu bane in an kawo keken su suke rike keken ba za a sake ba sai keken ya yanke sai kuɗin keken ya karu amma binciken da muka yi a gindin magani a kamfani karin bai taka karaya

0: To madalla masu sauraro kad dai a sha'afa shirin mu shiga club kuke ci gaba da saurara daga nan sashen Hausa na DW kamar kowace kungiyar matasa masu rajin yaki da sauyin yanayi na da dubaru da hikimomi na samun kudin shiga ko dai daga cikaru-cikaru na mambobin kungiyar ko kuma ta hanyar tallafi na wasu abokan hulɗa malama Nana Sumayya ita ce ma'aji ta wannan kungiya ta kuma bayyana ma DW inda suke samun kudin shiga na gudanar da ayyukansu.
1: Muna samun tallafi ne daga Danida da ke can Danimark. Sai ta ba Oxfam ta Danimark, Oxfam ta Danimark sai ta ba Oxfam ta Niger. Ita kuma Oxfam ta Niger sai ta ba ASU, ASU sai ta ba RGNCC. Tsakankanin muna cikaru-cikaru saboda duk sati muna haduwa ana zibi. Duk mamba, kowane mamba da ke cikinmu yana ba da kuɗi. Duk sati haka nan muke haduwa ana wannan zibi.
0: Kungiyar dai yana taka muhimmiyar rawa cikin jihar Maradi da ma a mataki na ƙasa. Hadi Salifu mamba ne kuma mai ba da shawara ya ba da shaida kan muhimmiyar rawar da kungiyarsu take takawa.
2: Lalle wannan kungiya tamu tana taka rawar gani a cikin da'iranmu musamman ma kuma cikin department ɗin gidan rumji misali ma zuwa jihar Maradi. Lalle kungiyarmu tana taka rawa ta azo a ganin tunda muna wayar da kai saman abin da ya samu canjin yanayi. Kuma muna shibiki-shibiki na tattala gandun daji kuma muna zuwa muna cikin ramu inda ruwa sun ka abin kuma muna sharan makabarta ayyuka dai bakin gurgudu kungiyarmu tana yi na ci gaba na a tashi tsaye wurin canjin yanayi muna kira ga hukumomi masu daraja da su tashi tsaye aikuwa tare da su gaba ɗaya saboda namomin daji da sun ka wuce can gaba a samu su dawo ita can mu da sun ka wuce can gaba a samu su dawo.
0: To a hili take dai kamar sauran takwarorinsu ita ma wannan kungiya tana da irin nata matsaloli da kalubale kamar yadda za ku ji a ta bakin shugaban kungiyar Malam Tasi'u Dauda.
3: Mun san duk tahiya ba a rasa ƴan matsaloli daga cikin ta lalle ko ga kungiya musamman wanda ya shahi na rashin kariya ga wurin yin aiki. Muna da wurin aiki to kenan ya zama wurin bai da killata ta kwarai wanda yau bisa shi suna isu ratsu kaji suna isu shigo bayan an yi aiki su bata wannan babbar barazana ce abu ne wanda da gaskiya ya dan bamu wahala sosai. Sai matsala ta biyu ita ce wadda da yanzu mun ka he fuskanta ita ce ta karamcin wurin aiki duk da dai wannan mun sani zangance daga ayyukan da muke yi muna iya tara kuɗi yau da gobe amma kasancewa wurin da muke aikin yanzu wurin cikin wuri ne wanda na farko cikin service ne na gwamnati ko da wani lokaci in bukata ta taso ana iya tataka kuma kun ga wannan akwai barazana nan wurin kuma kasancewa mu wurin bai da yawa da za mu yi wata exploitation da yawa wanda za mu samu mu sai amma insha Allah ayyukan da muke yi dai ayyukan da muke yi muna da compostier wanda muke taki muna saida muna reno intato muna saidawa to ta wannan hanya in Allah ya yarda muna tunanin nan zuwa wani dan lokaci insha Allah za mu mallaki wuri namu idan mun mallake shi kuma hukumar barin mu ga masu hannu da shuni wanda suke nan kullun sahi da rana suna kama muna shine idan mun samu wannan hili su zo su kama muna su mana ekipin shi a killace muna shi a sa muna ruwa saboda duk wanga ayyuka in babu ruwa ba su yi wa kenan sai mun samu wannan killata da furaji da dukkan kayan aiki bakin gulgulu wannan tallahi muna shiga
4: jamu kuna burgeni Najeriya suna da mutane a Kano akwai nazo ya kamata ku kai duda cikin bulato akwai nazo ku da kanku kun gane cikin jahan ne jamina kun san akwai mutanen su mai duguri birni
0: to masu sauraro da haka shirin na yau ya kammala a madadin sauran abokan aiki da suka dafa shirin ya zo muku kamar yadda kuka ji shi ni Salis Kaka da na shirya na gabatar nake sallama da ku daga nan sashen Hausa na DW da ke birnin Bonn a tarayyar Jamus.

0: DW wasiqun masu sauraro.
1: Masu sauraro barkanku da warhaka. Sannan ku da sake kasancewa da mu a cikin shirin wasiqun masu sauraro na wannan lokaci. Daga nan sashin Hausa na DW dake a birnin Bonn na tarayyar Jamus. Shirin dake ba ku damar aiko da sakonninku da ma ra'ayoyinku game da abubuwan dake ci muku tuwa a kwarya a yankunan ku. Sunana Yakubu Umar Megizawa kuma ni ne

0: DW labarun duniya.
1: Shugaba Donald Trump na Amurka ya sanar da cewa kasarsa ta cimma yarjejeniya da kasashen Denmark da tsibirin da Greenland akan matakin baiwa Amurka ikon kula da tsaron Greenland din na har abada. A wani sako da ya wallafa a shafin Truth Social ya bayyana cewa yarjejeniya ta haramta wa kowa samar da sansanonin soji a yankin. Prime Minister Denmark ya tabbatar da wannan yarjejeniya inda ya ce gwamnatocin kasashen uku za su sanya hannu a kanta a mako mai zuwa yayin taron Majalisar Dinkin Duniya. A baya Trump ya buƙaci Denmark ta sayar da tsibirin ga Amurka, yana mai jaddada cewa tsibirin na Greenland yana da matuƙar muhimmanci ga tsaron Amurka. Bai ɓoye yiwuwar ƙwace tsibirin ta hanyar amfani da ƙarfin soji ba, duk da cewa Denmark ƙawar Amurka ce a ƙungiyar ƙawancen tsaro ta NATO. Denmark da Greenland sun sha anana ta cewa ba za a sayar da tsibirin ba tare da yin Allah wadai da rahotannin da ke cewa Amurka na tattara bayanan sirri a yankin. Najeriya ta sanar da samar da kwamiti mai zaman kansa wanda zai yi bincike domin gano musabbabin mutuwar matasan jihar Niger 37 yayin da jami'an tsaron farin kaya na civil defense ke tsare da su. Ministan harkokin cikin gida ya ce kwamitin mai mambobi 10 zai yi aiki na makonni 2 domin tantance waɗanda ke da alhakin asarar rayukan waɗannan matasa. An gano gawawwakin matasan 37 a cikin wani ɗaki da ake tsare da su a Mina, babban birnin jihar Niger. An kama matasan ne bisa zargin haƙar ma'adinai ba bisa ka'ida ba. Waɗanda suka tsira sun ba da labarin cewa an cusa su a cikin ɗaki tare da rashin isasshen ɗakin da ke da rashin isasshen iska. Wani ya kokara cewa an fesa wani abu a cikin ɗakin kafin aka rufe musu kofa. A jiya Juma'a ce shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya ba da umarnin a gudanar da sahihin bincike, yana mai cewa ba zai lamunci mutuwar matasan da ke da alaka da sakaci na hukumomi ba. Thomas Sauraro labaran duniyar na zuwa muku ne kai tsaye daga gidan sashen Hausa na DW. Rahotanni daga Saudiya na cewar an jiyo karar fashewar wani abu a Riyadh, babban birnin kasar. Wannan ya faru ne bayan amon amsakuwar gargadi a daren jiya ya zuwa wayewar garin yau a birnin na Riyadh da ma wasu sassan kasar, lamarin da ke nuna barazanar kai hare-hare ta sama. Sai dai babu wani rahoto game da asarar rayuka ko asarar dukiya da fashewar ta haifar. Kamfanin dillancin labarai na Associated Press ya ruwaito cewar duk da karar jiniyar gargadin na gaggawa da ta yi ta busawa a cikin dare, ba a bayyana takamaimai dalilin gargadin ba. A baya dai Saudiya ta taɓa harbo makamai masu linzami da jirage marasa matuƙa da 'yan tawayen Houthi daga Yemen suka harba mata. Wasu daga cikin waɗannan harsashen sun sami nasarar sauka a tashoshin man ƙasar da ya janyo asara babba. Adadin sojojin kasar Mali da suka rasa rayukansu a wani mummunan hari da aka kai musu a sansanin soji da ke Diora a makon da ya gabata zuwa yanzu ya haura mutum 100, adadin da ya ninka wanda aka bayar a baya sau 2 kamar yadda kamfanin dillancin labaran Faransa na AFP ya ruwaito. Ko baya ga waɗanda suka rasa rayukansu, kusan sojoji 80 ne suka jikkata yayin da aka yi garkuwa da wasu da aka ce sun haura 30. Thomas labaran duniyar kenan da ma shirin gabaki ɗayan shi. A madadin Abdullahi Tankwabala da ya taimaka shirin ya iso gare ku, ni da na kasance da ku Binta Aliyu Zurmi ke muku fatan alkhairi.
2: Masu sauraronmu, a nan muka zo ƙarshen shirye-shiryen da muka yi muku tanadi a wannan zango. Muna fatan za ku kasance da mu a zango na gaba don jin wasu labarai da rahotanni da ma shirye-shiryen da za mu gabatar muku a kafofin da kuka saba sauraron mu a kasashen Najeriya da Nijar, Ghana, Kamaru da Chadi, har ma da wasu kasashe na yankin yammacin Afirka. Kuna iya sake sauraron wannan shiri da ma waɗanda za su biyo baya kai tsaye a shafukanmu na internet dw.com/hausa ko a kafofin sada zumunta na Facebook da YouTube DW Hausa. Kada ku manta, za ku iya bibiyar muhimman labarai a waɗannan shafukan har ma da Instagram da tashar mu ta WhatsApp don bayyana ra'ayoyinku da kuma tafka muhawara kan duk wasu abubuwan da ke faruwa a yankunanku na yau da kullum. Muna fatan za ku kasance da DW Hausa.

0: DW shirye-shiryen sashin Hausa.
1: Tajima masu sauraro assalamu alaikum barkamu da maraice Fauziya Dauda ke farin cikin kasancewa da ku a zango na uku kuma na ƙarshe a jerin shirye-shiryen da muke gabatar muku daga nan sashin Hausa na DW dake birnin Bonn a tarayyar Jamus muna tafa da shirye-shiryen ji ka garu da zabi sanka da kuma ra'ayin malamai amma kafin nan sai na gabatar da labaran duniya
0: DW Labarun duniya.
1: Harin Isra'ila ya kashe mutane a Gaza. Rasha ta ce an yi mata kutse akan na'urorin zabanta. Jamhuriyar Demokradiyyar Congo ta fara baiwa ma'aikatan jinya rigakafin cutar Ebola. Rahotanni daga Gaza sun yi nuni da cewa akalla mutane uku ne suka rasa rayukansu a wani harin da Isra'ila ta kai zirin a wannan asabar din. Ma'aikatar lafiya ta Gaza ta ce Isra'ilar ta kai harin ne a sansanin 'yan gudun hijira na Jabaliya da ke arewacin yankin. Tun da fari rundunar sojin Isra'ila ta ce ta kai hari kan 'yan ta'adda ciki har da Bashir al-Barsh, daga babban daraktan ma'aikatar lafiya ta Gaza. Kawo yanzu dai kungiyar Hamas bata ce komai ba dangane da harin. Hukumomin Falasdinawa na cewa fiye da mutane 73,000 ne aka kashe tun bayan fara rikici tsakanin Isra'ila da Hamas a shekarar 2023. Rasha ta sanar da cewa an yi mata kutse ta intanet kan na'urorinta na zaɓe a rana ta biyu na zaɓen 'yan majalisun dokokin ƙasar. Hukumomi na cewa an yi wa na'urorin kaɗa ƙuri'a a babban birnin Moscow kutse ne a daren jiya, sai dai a cewarsu a yanzu na'urorin sun koma yadda suke. Rahotanni sun kuma yi nuni da cewa an shawo kan matsalar baki ɗayanta. Shugaba Vladimir Putin ya zargi ƙasar Ukraine da yin kutse ga harkokin zaben ƙasar, sai dai kuma bai gabatar da hujjoji ba. Ana sa ran zaben na jihar Duma ya mayar da jam'iyyar da ke goyon bayan shugaba Putin kan madafin iko. Yayin zaben an cire 'yan takara da dama da ke adawa da yakin Ukraine daga kan takardar kaɗa ƙuri'a. Ko a watan da ya gabata, kotun koli ta Rasha ta ce ko kuma ta yanke hukunci ga jam'iyyar Yabloko mai sassaucin ra'ayi da ke son a tsagaita buɗe wuta da Ukraine, inda ta ce ta karya dokokin zaɓe, zargin da jam'iyyar ta musanta. Labaran duniyar na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na DW. Jamhuriyar Demokradiyyar Congo ta fara ba da allurar rigakafin cutar Ebola ga ma'aikatan jinya a yankin Bunia, inda nan ne cibiyar da cutar ta ɓarke take kuma yaduwa cikin sauri a tarihi. Hukumomin lafiya na cewa za a fifita ma'aikatan kiwon lafiya wajen ba su rigakafin na Ervido a yankin Bunia da Mumbawalo da ke lardin Ituri. A lokacin da ake kaddamar da rigakafin, gwamnan soja na yankin Ituri Manju Janar Gabi Kusongo Mulumba ya ce babban aikin su shine kare rayukan jama'a. Ana sa ran a baiwa ma'aikatan jinya akalla 20,000 rigakafin a tsawon watanni 6-9 a Ituri da kuma arewacin Kivu. Alƙalma sun yi nuni da cewa fiye da mutane 7,500 ne suka kamu da cutar, yayin da kusan 4,000 suka mutu. Ɓarkewar cutar Ebola a wannan lokacin a yankin Ituri na Jamhuriyar Demokradiyyar Congo na kasancewa mafi muni fiye da yadda cutar ta ɓarke har sau 17 a baya. Hukumomi a Indonesia sun ƙara faɗaɗa aikin neman mutanen da suka yi ɓatan dabo bayan da wani jirgin ruwan fasinja ya nutse a tekun Java a makon da ya gabata. Jirgin na ɗauke da fasinjoji fiye da 200 da kuma ma'aikata 30, inda suka samu saɓanin sadarwa a tsakaninsa da kamfaninsa da ke birnin Surabaya da ke tsibirin Java. Masu aikin ceto sun ce sun gano gawarwakin mutane uku, inda adadin waɗanda suka mutu ya kai mutane 9, yayin da aka yi kuma ci gaba da neman sauran 126. Babban daraktan kula da ayyuka na yankin Basarnas ya ce sun yanke hukuncin ci gaba da tura wasu 'yan kurmanu zuwa ƙarƙashin teku domin ganin ko za a samu gano sauran mutanen. an kan wato kwashi akalla kwanaki bakwai ana neman mutane idan suka bace a Indonesia sai dai kuma akan tsagaita ko kuma ake tsawaita kwanakin daga yanayin kamarin lamarin ana da yawan samun nitsewar jiragen ruwa a Indonesia inda mutane suka dogara kacukan da kwalekwale wajen sufuri da kuma yawan bude ido a tsakanin tsibirai fiye da 17 ta labarin kenan zagayen farko yanzu kuma sai shirye-shiryen mu da fatan za a sauraro lafiya
0: DW ji ka karu
2: ilimin fasahar zamani
3: Ma sauraron mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu barkamu da sake kasancewa da ku a cikin shirin mu na ji ka karu zamu dora da kashi na 8 a wasan namu na ɗan zamanin computer mai suna lissafin kula da lafiya ga sabuwar rayuwa a kashin da ya gabata an yi wa Rabiu tiyata a garin Tunkuza dan a cire masa wani kare da yake tofo masa a kwakwalwar sa a daidai wannan lokaci ne kuma aka yi addu'ar mutuwar Suraya kakar gaje a wani kauye dake wajen gari wadda ta rasu sanadiyar saran maciji mahukuntan kauyen sun nemi al'umar kauyen da su dauki matakan inganta yanayin rayuwar su da kansu maimakon su riga dogaro da tallafin gwamnati wannan magana ta harzuka Zainab da Gaje wanda hakan yasa Gaje ta yanke shawarar daukan wani mataki da kanta to ko me za ta yi ku biyo mu don jin amsar wannan tambaya a wannan kashi na yau mai taken wani abu wai shi nisa
4: askin dai baya tafiya cikin jin dadi saboda gashin Rabiu sai zubewa yake yi sakamakon maganin kansa da aka yi masa
5: ka daina motsi mana Rabiu ba fa za mu gama ba idan ka ci gaba da wannan mutsumutsin ha gagaje na kira a waya sanni gaje
6: yawa Zainab kina lafiya
5: eh lafiya amma ba lau ba
6: ayya Zainab na sani Rabiu yana baki gashi ko
5: ke dai bari
6: sanni da kokari ayya dada abin da zan iya yi da nayi kin san me dama so nake nayi magana da shi yana kusa
5: eh yana kusa gashi nan Rabiu gaje ce
7: sanni gaje kina lafiya
6: kana ji Rabiu ba sani ba ko Zainab ta yi ma magana game da wani batu na kula da lafiya da muka tattauna lokacin da muke tare da ita a kauye
7: kula da lafiya kai gaskiya bazan iya tuna wannan maganar ba
6: to kamar dai yanda ka sani kaka ta rasu ne wai saboda nisa kawai da rashin kyan hanya da a ce hanyar tana da kyau da sun iya kaiwa ga asibiti a lokacin da ya kamata da kuma ta samu kulawar likita da wataƙila kaka bata mutu ba
7: eh na san haka ki hakuri gaje Sale ya faɗa mu
6: ha ba kai kuwa Rabiu ka daina kira sunan babanka da sunan shi mana
7: naji ci gaba da magana ki sai aka ya
6: shikenan wannan ne yasa muka fara tunanin yadda zamu taimakawa mutanen kauyen su rika samun damar amfana da ayyukan kula da lafiya
7: oh wannan maganar eh na tuna gaskiya mun yi maganar amma dai sama sama muka yi maganar yanzu me kike so
6: me nake so wannan wizard din kwakwalwar ta kamana tunda yanzu tayi lafiya Rabiu ta yaya zaka warware mana wannan matsala
7: to idan ba za ku iya kai mutane zuwa gurin kula da lafiya ba ai sai ku kawo ayyukan kula da lafiya inda mutanen suke ko
6: me kake nufi kenan
7: ina nufin za ku iya amfani da jirgi mara matuki na taba karantawa cewa wasu kasashe suna amfani da jirage mara sa matuka domin raba magunguna zuwa wuraren da suke da nisa
6: to a wannan tunani ne mai kyau gaskiya amma ta yaya wannan zai iya aiki a namu yanayin
7: me zai hana ki magana da Dr. Kulu kamar fa ta san abubuwa da yawa game da irin waɗannan abubuwa kuma gaskiya tana da kirki sosai zan ma iya roƙarta sai ta taimaka miki
6: zaka iya yi min wannan
7: kwarai kuwa
6: kai nagode Rabiu dama na san zaka iya
4: awal da Sima suka shiga cikin cibiyar karbar waya fuskokin su cikin damuwa ga alama dai awal ya fi siman hasala ba sa samun ciniki kamar yadda suka yi fata ko kuma dai harkar tasu ba ta garawa yadda ya kamata lamarin gaba daya ya fara damun awal har ta kai ga yana ma bayyana damuwarsa a lokacin aikinsa.
8: Ni za ku nuna kuna aiki? Kuna jin ba ma juyo ku ne tun daga kan hanya? Kuna ta dariya sai ka ce wasu ƴan mata? To kai wai ba wanda zai sona da amsa wannan wayar da tana ta ringi tun dazu amma kuna zauna a wurin kun yi shiru yake ce wani tsumma cikin randa
9: ba awwal nawa ka bi a hankali mana nace ka kwanta ba a hankali
8: waɗannan mutanen ba sa yin aikin su akwai kudade da ya kamata mu biya fa ko ba haka bane
9: haka ne
8: kuma suna na sa ran zuwa ƙarshen mako a biya su albashi sannan yanzu me suke yi suna zuwa nan ne kawai dan su tattauna game da hutun su
10: a ranka ne ba haka bane
8: ba haka bane malalata banza kawai malalata
9: kai awwal
8: menene
9: kai hakuri nace ka kwantar da hankalinka
8: kin ga malama hankali ne a kwance yake amma ya kamata wani ya nuna shi shugaba ne a wannan wuri kuma ni ne shugaban
10: gaskiya ne gaskiya ne
9: to amma ai ya kamata kai shi cikin mutuntawa babu bukatar hayaniya ai
8: shikenan kina da gaskiya ki hakuri
9: Ni ba ni zaka ba hakuri ba su zaka ba hakuri.
8: Haka ne? To ku yi hakuri.
10: Amma
8: ina fatan kun fahimci abin da nake bukata. Muna son mu sayar da kaya. Ba za mu zauna a hakan nan ba. Idan har muna son kuɗi, to dole sai mun kokarta. Kada wani mai wayan ya zo da wani abin da yafi namu. Kun gane ko?
10: Gaskiya kun gane.
8: Da kyau. Da kyau. To yanzu kun shirya koma bakin aiki don mu samu kuɗi
11: mun shirya
8: ban ji ku ba cewa ne kun shirya koma bakin aiki don mu samu kuɗi
11: mun shirya
8: to shikenan mu ci gaba da aiki mu je mu sayar da kaya don mu samu kuɗi
10: ga wayan ka shi goma kuma ga wayan nan
4: gaji ta saita kamerar wayarta tana kallanta Rabiu ya fada mata cewa Dr. Kulu ta mai da hankali ga samar da damar kula da lafiya ga kowa kuma tana da tunani na samun ci gaba yayi magana da ita kuma Dr. Kulun ta yadda da cewa su gana da ita ta internet yanzu headphone din gaje yayi ƙara wato dai ya fara aiki fuskar wayarta ta walƙa hotunan mutane biyu sun bayyana a tare wato Rabiu da wata mata wadda ta dauka cewa ita ce Dr. Kulu
12: sannan ku de
13: sannu gaje wannan ita ce Dr. Kulu Dr. ga yar uwattawa
12: sannu Dr. Kulu gaskiya ban san irin godiyan da zan miki ba saboda wannan lokacin da kika bani dan tattaunawa
13: ba komai gaje ni ke da godiya Rabiu ya fada min irin halin da kika samu kanki a ciki
12: Haka ne gaskiya likita. Na san ba ki da lokaci sosai. To dan haka zan tafi kan batun kai tsaye. Iyayena suna zaune ne a ƙauyen Kayo, mara ci gaba. Sunan ƙauyen namu Garewani. Babu gine-ginen gwamnati ingantattu. Haɗi da cewa ma babu asibitoci a wajen. Ga alama kuma mahukuntan ƙauyen ko dai ba za su iya yi ba ko kuma ba su da niyyar kawo dauki. Don haka Sai ni da ƴan uwana muke tunanin ko akwai wani abin da zamu iya yi don mu tattara kan al'umma mu samu mafita ga matsalar mu.
13: Amma kun yi tunanin yin amfani da basirar kwamfuta mai kula da lafiya? Amma likita kamar yadda gaje ta faɗa miki Garewani ƙauye ne sosai fa. Bani da tabbacin cewa fasahohin zamani za su yi aiki a wajen. Ba haka bane. Tsab zai yiwu. Misali, tuni wasu kasashen suka fara amfani da rumfunar bada magani ta waya.
12: Me kenan likita?
13: Rumfunar bada magani ta waya, wasu kananan rumfuna ne da suke dauke da basirar kwamfuta, wanda take iya duba mara lafiya daga nesa. Kuma tana kula da kananan cututtuka, wasu lokutan ma har da manyan cututtuka. To, amma ya abin yake yin aiki likita? Ana haɗa rumfunar ne da likitoci na gaske. Ta internet kuma waɗannan likitocin za su iya rubuta wa mara lafiya magani daga duk inda suke a duniya.
12: Abun mamaki baya ƙarewa. Gaskiya wannan zai iya zama mafita ta gaske da za ta yi ga mutanen ƙauye.
13: Ƙwarai kuwa. Amma likita wannan ai ba zai magance matsalar samar da magani ba. To anan ne za mu buƙaci amfani da na'urorin raba magani masu amfani da basirar kwamfuta. su kuma waɗannan ko dai a sasu a rumfunar kula da lafiyar ta wayar ko kuma a samar da su wani wajen daban. Za ka biya wani caji ne sai ka shigar da numbobinka na musamman da likitan da ya duba ka ya baka, sai kawai na'urar ta baka maganin da kake bukata. Dan mu fara wani abu, ina ganin zan iya magana da wasu abokan aiki na dan su bani shawarwari. Ba wanda ya san abin da zai faru idan muka iya samar da waɗannan rumfunar kula da lafiyar waya a ƙauyukarku. Wataƙila za mu iya aiki a matsayin likitoci daga nesa.
12: Kai, wallahi mun gode sosai. Kai, ni yanzu ma nake jin abin zai yiwu. Na yi murna sosai gaskiya likita.
13: Ki kwantar da hankalinki. Yanzu abu na farko dai, ya kamata mu sani kuma ta yaya za mu samu waɗannan injina. Tuni ƙungiyar ma'aikatar lafiya wanda nake ciki ta fara tunanin ta yaya za ta ba wa al'umma gudunmuwa. A matsayin wani aikinmu na tallafawa al'umma, zan tattauna wannan tunanin da su, mu ga me zai yiwu.
12: Haba dakto, da gaske?
13: Kwarai kuwa gaje, irin wannan muhimmin aiki?
12: Kai, wallahi ina godiya sosai, ni ban ma san wani irin godiya zan miki ba.
13: Kada ki saurin yi min godiya, ki jira dai mu ga abin da zai faru tukunna. Yanzu dai ku yi mini afuwa, ina da marasa lafiyan da zan duba. Sai mun yi magana.
11: Nagode kwarai da Dr. Kulu, da kika yarda kika tattauna da 'yar uwata. Nagode.
13: Ni ma nagode sosai. Gaje, kada ki ji wani abu. Tantibe ni kawai idan kina da bukata wata tambaya. Kin gane ko?
12: Insha Allah ku likita, wallahi zan tantibe ki. Nagode sosai, sai anjima.
13: To sai anjima.
3: Da haka ne muka kawo ƙarshen wannan kashi na 8. Shin kofa fitukar da gaje take yi za ta iya jan hankalin mutane tunda yanzu tana yunkurin samar da sabon haɗin gwiwa? Yaya batun awwal kuma? Shin ko wannan sabon kasuwancin nasa zai durkushe ko kuma waɗannan 'yan matsaloli ne na wucin gadi? Ku biyo mu zuwa kashi na gaba domin jin amsoshin waɗannan tambayoyi. Kafin nan kuna iya ziyartar shafinmu na yanar gizo, wato dw.com/ilimin fasahar zamani, domin sauraron wannan kashi da ma saura da suka gabata. Daga nan birnin Bonn nake muku fatan alkhairi, ku kasance lafiya.
0: DW zaɓi sonka.
14: Masu sauraro, barkanmu da sake kasancewa tare da ni Hawwa Usama'ila a shirinmu na wannan mako na zaɓi sonka daga sashen Hausa na DW a birnin Bonn na tarayyar Jamus. To zan fara da kai Abdulhamid Karimu Adamu da Bilma garin Dawa da ke jihar Damagaram a jamhuriyar Nijar, daga nan Libya. Salam DW Hausa, don Allah ku miƙa mini saƙon gaisuwa ta zuwa ga 'yan uwa da abokan arziki kamar su Usman Maidala Bawashiri da Sani Dawa Alaskas a Sumburum da Babangida Abubakar garin Umar Sabuwar Jiha Maradi, da Dawu da ɗan mayaƙi Maradi, da Rabe Idi da Magaram, da Yusuf Haruna Kariya Nijar, da Haruna Bawa Hassan gidan Rimji Maradi, da Abdulrahman malamin taƙa Zindar, da Biniyam Modi malamin makaranta Ragana, da Malam Bashir babbar tasha layin Difa da Magaram, da Wari Malam Barezuwa, da Sano Sama Dattai da Magaram, da Salisu Vandam da Magaram Nijar, da Isu Suleiman Madattai da Magaram, da Isu Makeri Madattai da Magaram, da Babaya Gamba Tumniya, da Kabiru Lele Madattai, da Musa Malam Indika Zawai, da Idi Robo na Hawwa, da Hawwa Bilma garin Dawa, da sauran 'yan uwa. Ku tashi lafiya DW, fata alkhairi zuwa gare ku. Sai kati na gaba daga Esman Suleiman mai kuɗi daga Kankara, jihar Katsina. Ina miƙa saƙon gaisuwa ta ga abokaina Daniel Lankaka, da Tajuddin Dan Marabu, da Adama Haruna, da Nuhu Suleiman, da Sama'ila Sani, da Saminu Dauda, da Musa Mati, da Mika Haruna, da Jamila Abdul Bauchi, da Bilkisu Mati, da Bilkisu Iliya.
15: Assalamu alaikum DW Hausa. Da farko, sunana Mamma Abdullahi Kaka, gidan magaji Tawa Jamboriyar Nijar cikin ƙasar Dogarawa. Ina gaida abokina Mamman Cinwaza, ina gaida Sada Sa'idu Daura, ina gaida abokina Gadanas Kogangan, da Ramatu Isaka da ke Yamai, da Ramatu Isaka da ke Lagos. Ina gaida mai garin gidan magaji Hakimi Basiri gidan magaji, ina gaida Sarkin Dogarawa, ina gaida yaya mai kaza kajiji, ina gaida likitan garinmu Abuba Idi Kaka, ina gaida Malam Alkadir Musa Kaka, ina gaida Malam Bashir Abubakar Gidan Magaji, ina gaida Shehu Murtala Sabanga da Abubakar Alhaji Halilu da dukkan mai sauraron DW Mamman Abdullahi Kaka Gidan Magaji ta wajen Bore Niger, ina gaida shi gaba dai gaba da DW Hausa.
14: Kati na gaba daga Umar Ariba Dai Abadam, gaisuwa mai tarin yawa zuwa ga Salisu mai shinkafa Song da Mele Wanzam Yusufari da Yahuza Abubakar Gora da Bawa Abdullahi Maska da Sani mai langelange ya wuri da Adamu Fullo Lantewa da Muhammad Kurbo Mashiyo da Sani Chiaman Rijiyar Lemu da Adam Harka Tasawa da Rabiu Enuhu na Bukka da Atiku Dan Yarabawa Barbarejo da Baba Gana Alhaji Dabuwa Unguru da Nuruddin Bashir Namar da Salisu Ma'azu Tungan Magajiya da Yusuf Sani Tandaru Gombe da Yunusa Tankwabani na Baka da Ado Salati Goma ga Annabi Rijau daga ƙarshe fasammanta da Ilahirin Al'umar na garin mu Abadan ba dake arewacin jihar Barnan tarayyar Najeriya da fatan suna nan cikin ƙoshin lafiya. Sai Katin Ayuba dan Almajiri inda yace Assalam DW Hausa, ga sakon gaisuwa na kamar haka. Da farko ina gaishe da babana Malam Rabi'u Musa a garin Filiya, mamana da mamma mai biredi Filiya da Malam Muhammadu Buge da Ajabbi Lamba Adamawa da dukkan ma'aikatan DW musamman Nasir Salisu Zango. Ni ne Ayuba Rabi'u Musa daga Filiya, jihar Gombe, Najeriya. Shirin wasiƙun masu sauraro da yake zuwa muku daga nan birnin Bon na tarayyar Jama'a.

0: DW ra'ayin malamai.
1: Masu sauraro, barkanmu da saduwa a cikin shirin na wannan lokaci inda muke duba abubuwa daban-daban. A wannan karan zamu duba matsalolin da ake fuskanta ne a Najeriya game da wa'azi musamman da suka shafi addini. Arewacin Najeriya ana ci gaba da fuskantar matsaloli da suka shafi wa'azi a bangarori daban-daban musamman ma tsakanin mabiya addinin Islama inda ake samun hayaniya tsakanin wani lokaci ya kai ga tashi-tashin hankula kuma akan iya samun hatsaniya ma tsakanin mabiya addinai daban-daban. Shin me kamata a bi domin kare irin waɗannan matsaloli a zamantakewan da ake fuskanta a wannan yanki na Arewacin Najeriya mai cike da matsalolin tsaro da kuma tashi-tashin hankula da ake dangantawa da addini? Domin tattaunawa da samar da mafita ga wannan matsala, muna tare da Comrade Dr. Abdullahi Yalwa, masanin zamantakewa da ke koyarwa a kwalejin Tattara Ali da ke Bauchi. Akwai mai shari'a Maryam Abbas, wadda ke zama alkali a Kaduna da ke Arewacin Najeriya. Muna kuma tare da Rabaran Buba Aliyu, shugaban Kiristoci 'yan kabilan Fulani. Muna kuma tare da Malam Musa Aliyu Abubakar a Sudani, malamin addinin Islama a Sokoto da ke Najeriya, wanda yanzu haka duk muke tare da malaman. Idan na fara da kai, Malam Musa Aliyu Abubakar a Sudani, ɗaya daga cikin matsalolin da aka fuskanta na baya-bayan nan ya kasance ko kuma matsalan ta fito a birnin na Sokoto, inda aka samu wani da ya kai hari ma wani malami a masallaci, abinda ya kai ga halaka shi wannan maharin. Ana danganta duk wannan matsaloli da sabanin da ke tsakanin wato fahimta a cikin addinin Islama ko kuma wani lokaci tsakanin mabiya addinai daban-daban. Me ya kai Arewacin Najeriya cikin wannan yanayi da ya kasance cewa idan aka yi wa'azi ko da bai maka daɗi ba ka haƙura tunda kowa da fahimtarsa akan addini, me ya kai Arewacin Najeriya ga wannan yanayi?
2: Idan mutum ya dubi abubuwan da suke gudana a Najeriya, musamman Arewacin Najeriya inda aka fi samun waɗannan matsaloli, kana iya cewa abubuwa guda biyu ne a dunkule, kana iya takaita su akan abubuwa guda biyu da suke haifar da wannan. Abu na farko shi ne rashin tarbiyya, wadda haka ɗin abin da ya haifar da shi shi ne zubewar kiman malamai a idanun da yawa daga cikin mutane. Ta yadda addini ya zama magana addinin Musulunci, kowa yana da damar ya faɗi abin da ya ga dama, yana da ilimi ko bai da ilimi, sannan yana da damar ya soki duk malamin da ya ga dama. Wannan ya ba da gudunmuwa kwarai da gaske ta janibin tarbiyyar da aka rasa. Bangare na biyu shi ne bangaren abin da ya shafi son zuciya. Son zuciya ya ba da gudunmuwa mai yawa ta yadda za ka ga mutum ya yadda shi musulmi ne, ya yadda cewa a musulunci abubuwa guda biyu zuwa uku su ne mafi girma da ake ɗauko dalili na addini daga cikinsu. Akwai Alkur'ani shi ne na farko, na biyu shi ne sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam. Amma za ka ga saboda son zuciya mutum yana iya a kawo masa hadisi ingantacce wanda walalla shi bai ma karanta hadisin ba, walalla bai taɓa jin shi ba, amma kai tsaye saboda son zuciya sai ya karyata. A lokaci guda kuma da wani zai kawo wani abu na tatsuniya wanda yake bai da asali a addini, kasantuwar abin ya dace da abin da zuciyarsa take so, to sai ya zamanto ba zai yi inkarin wannan abin ba, zai yarda da shi. Wanda waɗannan abubuwan gaskiya abubuwan nan guda biyu fahimtata su suka fi ba da babbar gudunmuwa wurin faruwar irin waɗannan abubuwan.
1: To mun gode Malam Musa Aliyu Abubakar a Sudani, za mu sake dawowa gare ka. Idan na kai gare ka, Rabaran Buba Aliyu, shugaban Kiristoci Fulani, za mu iya cewa ba ma a Najeriya ba, za a iya cewa duk inda Fulani suke mabiya addinin Kirista, a matsayinka na shugaba kun gudanar ma da taro a cikin kwanakin da suka gabata a birnin Jos fadar gwamnatin jihar Filato domin duba irin waɗannan matsaloli da ake fuskanta tsakanin mabambantan addinai. Wasu abubuwa ne kuka gano suke yin tasiri wajen haddasa saɓani tsakanin mabiya addinai daban-daban a wannan muhawara da kuka yi ganin cewa ku Fulani ne Kiristoci kuna cikin Arewacin Najeriya inda kuke rayuwa, inda aka san dama galibi Fulani da Hausawa nan suke rayuwa a Arewacin Najeriya da kuma wasu sassan ƙasashe a ce jamhuriyar Nijar zuwa Mali da su Gini?
3: Assalamu alaikum. Nagode da tambayar ka kuma nagode da malami na farko da jawabin sa. Naji ya fadi abubuwan da ya kamata a fade su. Misali kamar yadda ka kira sunana Reverend Buba Aliyu shugaban Fulani, nayi shugaban shin Fulani shekara 14 a matsayin chairman na Nigeria, kuma na sauka yanzu kuma ni ne chairman na Fulbe Outreach International. Kamar yadda malami na farko ya faɗi shine, na farko akwai rashin tarbiya, na biyu din shine akwai son kai. Misali a kamar yadda ka ji labari mu yi taruwa a Jos, anan Allah ya taimake ni a matsayin na shugaba na Fulbe Outreach International, na kirawo malamai, akwai malamai na musulunci, akwai kristoci, akwai pastoci, akwai sarakuna na gargajiya, akwai yan siyasa, dukkan su na hada su a wuri daya. Dalili shine in za mu shire son kai, akwai abin da Bible ya fada. Bible yace abin da kake so a yi maka kai ma ka yi ma wani haka. To in ba ka so a son gome ka, ko ba ka so a ci mutuncin ka, ko ba ka so a zage ka, kada ka zagi wani. Misali muna ce mu Fulani ne, Fulani, Fulani. Akwai Fulani da muka zo muka yi ta tattauna kwana biyu, muna tunani akan su musulmi ne, ni kuma Krista ne, ina cikin su. Ba wanda zai nuna ma ɗayan mu wannan yafi wannan, ko kuma wannan bai kai wannan ba, domin ko a ilimi ko kuma a zamantakewa. Misali in ba Fulani zai koma ga al'adansa na Fulani ma ba na malami ba, shine muna kiran shi Fulaku. Fulaku shine a zamanin jahiliya an ɗauki Fulaku sai aka je aka nemo itace wani da me za a danganta Fulaku, shine aka je aka ɗauko itacen kargo. Itacen kargo duk kankantansa ba za ka iya ka kare shi ba, sai dai ka tsaga. Ma'ana bari Fulani su zama a haɗe. In ka taɓa ba Fulani Sokoto, ka taɓa na Yola, ka taɓa na Ngaundere, ka taɓa na Cameroon, ka taɓa na Central Africa da sauransu. Amma yau ba Fulani ne jeje ya yi ma ba Fulani ɗan uwansa abun kunya, yana ganin cewa ba kabilar su bane, ba ɗan uwansa bane. Kaga akwai son kai anan. Na biyu tarbiya. Tarbiyan shine mun bar al'adunmu na gargajiya a Hausance na ba Fulani da sauran kabilu, al'adu na Turawan da muka ce mun waye, mun yi karatu, mun yi zurfi, ba mu rigaya mun gane menene Bature yake tunani da su. To kaga wannan babban matsala ne a gare mu, cewa mun waye alhali waye mu bai kai wani wuri ba. Yau in akwai wanda aka bata mishi tarbiya, aka bata mishi mutunci, shine ba Fulani. So don haka in ba Fulani zai koma da tarbiyan shi na irin na kunya, irin na ladabi, ya haɗa shi da addini, ko shi Krista ne ko shi musulmi ne, za mu zauna lafiya.
1: To mun gode Reverend Buba Aliyu, za mu sake dawowa gare ka. Komarar Dr. Abdullahi Yalwa, idan na kai gare ka, masanin zamantakewa da ke koyarwa a kwalejin Tattara Ali da ke Bauchi, idan aka duba zamantakewar rayuwa, akwai cuɗanya mabambantan addinai, mabambantan ƙabilu a ƙasa kamar Najeriya, da ya dace a ce tsawon shekarun da aka yi an fahimci juna, an fahimci cewa saɓani ba faɗa ba ne. Me yasa har yanzu musamman arewacin Najeriya aka kasa fahimta, idan ka ɗauka kwatanta ba arewacin Najeriya da kudu maso yammacin Najeriya, ina nufin inda Yarbawa suke a cakuɗe, bara ma ka iya bambanta ƙananan ƙabilunsu ba, bambancin addini saboda sun rungumi ‘yan uwansu, yanda suke cuɗanya sun saka kaman abin da za su amfana da yanda za su yi.
4: To babi na zamantakewa, yana da kyau mu fahimci cewa kamar yadda yatsun hannayenmu ba su zama ɗaya ba, haka mutane suka zama mabambanta. Zai zama kuskure idan aka ɗauki abin da ya kamata a karantar da ɗalibi a matsayin firamare, misali aka je aka koyar da ɗan jami'a. Kuma zai zama kuskure in aka ɗauko karatu ɗan jami'a aka ce za a laƙaba ma dan primary. Don haka ilimi mataki-mataki ne, shi ya saka kai ta gyarawa kana comrade Dr. Abdullahi Yalwa misali. To yana da kyau a lokacin da duk za a yi magana da mutane a fahimci menene matakinsu. In ka ɗauki magana da za ka yi da malamai ka yi daga gamagarin mutane, ana iya samun matsala. A zamantakewa, yadda hannayenmu kamar na ce ba daidai ba, haka kuma muka zama muna da jinsi da sauran bambance-bambance da dama. Abin da yake da kyau shine mu samu ilimi na fahimtar cewa Ubangiji da ya halice mu mabambantan nan yayi ne don mu taimaki sashen mu da sashen mu, kuma a tsarinsa babu kuskure kuma ba gyara. Mu mutunta wanda duk Allah ya sa ya kaddari zaman mu da shi, shi ma ya mutunta mu, kuma mu fahimce shi ya fahimce mu, domin sabani ba yana faruwa don wani yayi daidai wani ba yayi ba daidai bane. A wasu lokuta akwai lokutan da kai kana daidai ni ina daidai, amma kuma muna iya samun sabani akan abu guda. Shi ya saka in ka rubuta lambar nan shida ka tsaya daga can kusurwa ka kalle shi, zai iya zama tara. Niko da nake nan yana nan a shida, kaga lambar dai bai canza ba, amma mahangan mu sai ya zama ya bambanta. Don haka yana da kyau mu mutunta fahimtar junan mu, mu kuma fahimci daga wani mahanga mutane ke hangen abin da zamu faɗi, kuma mu tausasa kalaman mu. Isar da sako yana iya yiwuwa ba tare da an yi ɓatanci ba ko muzanci, ana iya isar da sako. Kuma koyaushe mu yi ƙoƙari mu fidda siyasar neman suna a cikin al'umma da malanta irin na addini, wanda yana daga cikin abin da yake kawo tasgaro musamman a nan Najeriya. Akwai waɗanda suka ɗauki malantan addini a matsayin wani al'amari na neman suna ko na neman shiga gwamnati, ko kuma suka mamaye da shi siyasa irin ta gama garin 'yan siyasa. Shi yasa wasu ke ganin cewa ma ai malamai bai kamata su shiga siyasa ba, irin siyasar da ake a Najeriya. Su ko wasu ke ganin cewa ai ba wanda ya cancanci shugabanci ko siyasa in ba malamai ba. So irin wannan abubuwa duka al'amari ne da ya kamata a saurari juna, a fahimci juna, a fahimci
1: da amma kamar Dr. Abdullahi Yalwa, aka duba shekarun da aka kwashe wannan yanki na arewacin Najeriya ya dade da mutane masu mabiya addinai daban-daban, kuma a baya akwai zaman lafiya, akwai duk waɗannan abubuwan da ka faɗan. Yanzu kuma abubuwa suna ta sauyawa, me ya canja a zamantakewan da ya janyo wannan sauyin da ake gani, wanda ya janyo za a iya cewa zaman ɗaɗɗarma a wasu wurare?
4: Abin da ya jawo shine ita zaman lafiya aba ce mai rai, killace ta ake yi, kiwon ta ake yi, kuma babu wani lokacin da za a ce zaman lafiya ya kai don haka kowa ya yi abin da ya ga dama, kamar irin yadda ake zaman rukon sa kai nan kashi. Yanzu kana naka ina nawa, ba ruwanka ba ruwana da kai, ba ruwanka da ni, kana wato zaman ka zo nazo. Da ana zamantakewa ne na 'yan uwantaka, ana ganin mutum a matsayin mutum farko kafin a yi la'akari da kabila ko yanki ko addininsa. Amma yanzu wa'annan abubuwa 'yan siyasa sun yi dumu-dumu, musamman daga 1999 zuwa yanzu, wajen farraka al'umma kai tsaye ko cikin hikima, domin su ci gaba da amfanuwa da irin wannan rabe-raben don su samu biyan bukatunsu musamman kan hidimar siyasa. Don haka siyasa irin ta Najeriya ta shiga dukkan hidima, wala Allah, na zamantakewa, na addini ko kuma na kasuwanci. Shine yake kawo tasgaro, yasa abubuwa suka rikice. Kuma dole mu yi kokari mu zakulo abubuwan da aka bari, yadda ake mutunta juna, ake daraja rai, da mutunta lafiya da kima, da kuma tausasa kalamai a duk al'amari, da girmama shekaru, da mutunta waɗanda suka zama manya a cikin al'umma, su ma kuma su mutunta kansu. Kamar yadda ka sani, mutunci ba bada shi ake yi ba, ko girma, wato Bature ya ce respect is earned, wato mutum yakan yi abin da za a girmama shi ne, ba wai yakan tilasta a girmama shi bane.
1: To mun gode kamar Dr. Abdullahi Yalwa. Bari mu ji ga mahangan shari'a, mai shari'a Maryam Abbas, a matsayinki wadda ta fahimci shari'a kuma kika kasance alkali a nan Kaduna. Akwai batu na dokokin ƙasa da sauransu, amma kowa ya san cewa Najeriya ƙasa ce wadda take da tsarin mulki, ba ta tafiya ƙarƙashin tsarin wani addini. To amma mun ga kiraye-kirayen na cewa mutane suna so a kafa kaman a ƙayyade yadda za a yi wa'azi, a yi wa'ayi, wasu kuma suna ganin cewa a bar shi a buɗe, saboda duk lokacin da ka ce za ka ƙayyade mai yiwuwa wani zai ga kaman na wancan aka saka ko da a cikin addini ɗaya wasu za su ga an saka fahimtar wancan ne a cikin abin da aka saka dokokin addinin. Ta yaya za a samu kamar a ce ƙasa ta Najeriya da ake bin tsarin mulki ya kasance an ci gaba da mutunta wannan tsarin mulkin da kuma mutunta 'yancin faɗin albarkacin baki ba tare da samun tashi-tashin hankula da ake gani da sunan addini ba.
5: An farka duba dokokin Najeriya we are guided with by the constitution. Constitution ne ba kowa dama inda za zama lafiya in har za a dauke ka akwai abubuwa da constitution yake sai an sanar da kai. Misali yanzu in ka duba chapter 4 na Constitution of Federal Republic of Nigeria kamar guda ɗaya section 34 sub 1 yake kowa dole da kowa a zauna lafiya. Kuma in har akwai abun na tashi hankali dole su an sanda jami'an tsaro su biya baka gashi-gashi. Misali yanzu an zo ɗauka mutum yanzu dole jami'an tsaro a biya baka dalili me yasa an zo za a dauke ka. Kuma an har an dauke ka an kai ka police station doka ya sa cewa kar ka wuce kwana biyu kwana uku za a kai ka kotu. To in har da za su yi yarda za su koma kotu ne su nema order ana kiran shi order na cognizance inda za a ɗan ajiye mutum a gama bincike sannan a kai shi kotu. To in har mutane sun san cewa suna da right that has been enshrined in the constitution and is guided da za a zama lafiya.
1: To amma me yafi ganin cewa musamman a wannan yanki na arewacin Najeriya ne za a ce mutane ma ba su san ƴancinsu ba. Wasu an kama su wata da watanni wasu ma ba su san inda iyalan suke ba kuma hukumomin tsaro ne suka kama su. Za ana gani kamar yanzu ma musamman arewacin Najeriya wannan dokar da kika faɗa kawai sai a ce sai dai mai kuɗi don in kai talaka ne ma ba a ma wannan maganan da kai.
5: To na'am abin ne ya sa haka mutane ba su san ƴancinsu ba. Kuma an har ba ku sani ba akwai abin da program da ake yi yanzu na awareness of just the basic right of that has been enshrined in the constitution. To mutane basu ma basu waye ba mutane basu san ancient ba mutane ba sa ma son su sani. To an rasa kada kudi da zaka dauka laya akwai bangaren shari'a ana kiran su legal aid council. Su suke kula da mutane da basu da dama daukan laya. To mutane basu san haka cewa akwai wuri haka da in har za su yi suna da matsala za su yi su je ba sai ka biya su fifi. Kokarin mu nuna mu gane ma mutane cewa suna da ƴanci gashi ɗin sai abu ya faru haka akwai mai anguwa ku fara gyama mai anguwa an ba abin da yayi akwai legal aid council za su ɗauka abin ma take da ya kamata su ɗauka.
1: To amma yanzu mutane ya za su yi ganin cewa wani lokaci ma idan akwai ɗan ƙaramin saɓani ma da mai anguwan ma sai a haɗa sai a birkita talaka ma a ci zarafinsa ko a kwace masa gona ko a masa wani abu wanda sai a ƙarshe dai sai ya kasance cewa sai a ƙarshe sai ki ga abin ya zama tashi-tashin hankula tsakanin al'umomi.
5: Yawwa kamar abin da na faɗa an har mai anguwa ko masu menene suka hada baki da mutane mutum ɗin yana da sanin cewa akwai wuri da ake kira legal aid sai du jihar Kaduna suna da office ko ina duk local government akwai office na legal aid a can. An ka gani cewa kai ba ka da ƙarfi ne ba za ka iya ka ɗauki lawyer ba ka ga wurin legal aid. Ka giya musu ga matsala-matsala da shi da kanshi zai je ya je kotu ko wani kotu da ya kamata a kai karan zai je ya yi filing. In ya yi filing they will be served. Su ma su zo gaban kotu me yasa abin da ya faru. Kasan without awareness yanzu ba su san cewa akwai ma wani bangaren shari'a da ba sa ma karɓar kuɗi ba.
1: To amma akwai ƙarƙashin dokokin Najeriya ina ce kowa yana iya yin wa'azin da ya ga dama ko kuma akwai tarnaƙi.
5: Chapter 4 of the 1999 Constitution, particularly Section 38 sub 2. It is everybody has freedom of association, freedom of religion, freedom to say whatever you want to say in the court of the country. It is my right. Am I you do not to the detriment of others?
1: To yawa kika ce kar kai wannan magana da tsarin mulki baka yanda zai kasara kamar bangaren wani to ya za a san wannan iyakan.
5: Idan ta sai mu akwai program yanzu na awareness shine in sometimes yanzu za a akausu masu mai anguwa sarki masu pastors imam a zona a koya musu su za su koma irin community ɗansu to ba su wannan awareness.
1: Ta yi wani lokaci ma malaman ya suya su suke sa insa kafin ma a zo kan mabiya.
5: I just did a program here, Zokuma. I think each of the local government, each of the world community, they were invited.
1: To mun gode mai shari'a Maryam Abbas. Idan na dawo gare ka Malam Musa Aliyu Abubakar a Sudani da ke zama malamin addinin Islamu a birnin Sokoto, birnin Shehu. Kamar yadda muka fahimta yanzu, kamar dama dokokin Najeriya akwai wannan yanci na faɗin albarkacin baki na yin addini da sauransu. Amma dai mun san cewa takun saka musamman tsakanin malamai yake haifar da wannan, kamar a ce abin da aka gani kwanakin nan a Sokoto da kuma wasu sassan arewacin Najeriya, da wani lokaci ma mutane bisa zargi sai su ɗauki doka a hannunsu. Kana gani me ya kamata a yi domin a shawo kan wannan matsalolin na cewa ko da ma wani ya faɗa abin da ba ka so, ko ma me ya faɗa in ma ya taka doka ne, kasance cewa doka ne ta hukunta shi, ba wai mutane masu kunna wuta da taya suna jefa wa mutane akan titi da sunan addini ba.
2: Na'am, abinda ya kamata a yi shine a koma matsarin addini. Misali, a tsari na addinin Musulunci, doka mutum baya daukar doka a hannunsa, wanda kuma ta tsarin constitution akwai wannan. Yadda za a koma tsarin wurin neman mafita shine farko jagorori su yi kokarin gamsar da mabiyansu cewa idan aka ce wannan mas'ala ce ta addini, to ba a taba warware ta da fada ba. Ana warware ta ne da dalilan wannan addini. Yanzu misali, rikici da za a ce kila wata mas'ala ce ta addini a tsakanin musulmi da musulmi, so kamata a yi a koma alqur'ani, a koma hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam da maganganun magabata cikin malamai irin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama da tabi'ai, wanda ba magana ta da jijiyar wuya ko doke-doke. So babban matsalar shine cewa wani lokaci su jagororin al'umman da ya kamata a ce su mai da su kan hanyar da ta dace, sai ya zama kuma su ke rura fitinar wannan matsalar.
1: Yanda ka faɗa, to me ya kamata koda a cikin addini na cewa ga yanda su jagororin nan da su, yadda zai kasance cewa an fahimci cewa a nan kai kanka kana jagora amma ka saba mu koyarwan abin da kake yi.
2: To wannan anan gudunmowar hukumomi za ta shigo. Yanzu misali, mu ɗauki kadiyar da ta faru Sokoto, har aka kai ga samun kisan kai. A yi magana ba rana ɗaya aka fara ta ba. An yi ta cece ku ce, alhalin kuma hukuma tana ji, ta san da duk abin da ke faruwa. Amma hukuma komai ba ta yi ba. Bare a yi magana ɗaukan mataki, har sai bayan da aka kai atakin ɗin wanda ake so a kai atakin ɗinsa, kuma ƙaddara ta zo shi da ya kai harin ya zama an kashe shi. To lokacin nan hukuma ta nuna ta san ga menene abin da ya faru, wanda ki kaga wannan ba karamin kuskure bane. Idan ya zamanto al'umma sun yarda suna da shugaba, misali gwamna a jihar sa, ai kowa ya yarda shugaba ne, kuma yana da damar ya dauki mataki akan duk wani dan jihar.

0: zamantakewa domin su tabbatar da cewa rayuwa da ake da cuɗanya da kake yi da makwabcinka da abokin aikinka ko ma daga ina ya fito ko menene kabilansa ko menene addininsa rayuwanku ta taimaki juna tunda sai ka taimaki sai an taimaki sai kun tsaya kun fahimci kun yi rayuwan kafin ma ku yi ko maganan addini ko maganan bunƙasa tattalin arziki ko siyasa ko ma menene
1: to abu na farko mutane su saman makansu mafita wajen yaki da talauci wanda alƙaluma suka tabbatar cewa arewacin Najeriya na fama da talauci mai zanzana wanda sakamakon sa yakan sa toshewar basira yakan kawo yaduwar jahilci yakan kawo mutane su zama suna halayya irin na dabbobi a maimakon su zama wato halitta ta musamman da Allah ya yi su masu basira da fahimtar juna da kuma girmama junan su domin duniya Allah ya gina ta kamar yadda na faɗa a baya ku taimaki junan ku da junan ku wato sashe ya taimaki bangare kuma bai yiwuwa mutum ya zama mutum ba tare da mutane ba shi yasa daga haihuwa har bayan mutum ya mutu yake neman mutane kuma koda wani kabila ne koda wani addini ne shi kabilanci da addini ba abu ne da aka halicci mutum da shi ba abu ne da ya tsince shi a rayuwarsa ta duniya don haka harshen nan da nake amfani da shi yanzu muke magana koyarsa ne ba mamaki da tashi ne a wani ƙasa irin America ko kaza a nemi Hausar da nake nan a rasa inda a can aka haife ni haka kuma ba mamaki da ba iyaye na da suka haife ni bane aka yi wato samu cewa wani wasu ne suka haife ni wanda suke bin wani addini mai yiwuwa da addinin da nake yi ba shi nake ba to kaga wa'annan abubuwa yana da kyau mu fahimta mu kuma girmama kowa akan abin da muka ganshi kuma mu yi nasiha da taushi da girmamawa da mutuntawa sai kaga jama'a koda ba a samu mutum ya sauya abin da yake zama na ra'ayinsa ba zai iya zama da ra'ayinsa kai maka zanna da naka kamar yadda aka ambata shi addini alaka ne tsakanin mutum da Ubangiji kuma Ubangijin ne ya san wanda yake bauta masa tsakaninsa da shi don haka mutane su bar katsalandan na shiga abin da ya zama tsakanin bawa da Ubangijinsa kuma a kyautata wa juna zato a girmama juna a mutunta juna a kyautata kalamai amma dai jahilci a yi kokari a yake shi cikin al'umma don yana daga cikin nau'in ilimi fahimtar cewa ni da kai muna da irin bambancin da Allah ya yi mana kuma muna da kamanci wanda muka zama mutane kuma abu na farko shine mutum ya san kimanta rai, kimanta lafiya, kimanta dukiya, daraja mutum shine babban al'amari amma irin yadda muke gani da sunan bambancin aqida da sunan bambancin kabila da irin fitintunu da suka yi katutu a nan arewa waɗanda suke da nasaba da talauci da jahilci abin sai dai a ce Allah ya sauke.
0: To mun gode komara Dr. Abdullahi Yalwa masanin zamantakewa a kwalejin Tattara Al da ke Bauchi a Najeriya a madadinka da sauran malaman da muka tattauna mai shari'a Maryam Abbas alkali a Kaduna Rabaran Buba Aliyu shugaban Fulani Kristoci da kuma malam Musa Aliyu Abubakar As-Sudani malamin addinin Islam a binnin Sokoto duk a Najeriya a madadinku duka da sauran abokan aiki Suleiman Baboyo ke cewa a kasance lafiya daga nan sashen Hausa na DW.
2: To madalla kafin mi sallama da ku ga bitar wasu daga cikin wato labaran da aka saurara kun ji cewa rahotanni daga Gaza sun yi nuni da cewa akalla mutane uku ne suka rasa rayukansu a wani harin da Isra'ila ta kai zirin a wannan asabar din Rasha kuma ta sanar da yi mata kutse ta yanar gizo kan na'urorinta na zabe a rana ta biyu na zaben yan majalisar dokokin kasar to ma sauraro duka amaladin wato editor da ya tsara shirin kamar yadda ya zo muku wato Abdullahi Tanka Bala sunana Fauziya Dauda da na gabatar da shirin nake cewa mu kasance lafiya da alkhairi daga nan birnin Bonn na tarayyar Jamus
3: DW labaro
4: Masu sauraron mu anan muka zo karshen shirye-shiryen da muka yi muku tanadi a wannan zango muna fatan za ku kasance da mu a zango na gaba don jin wasu labarai da rahotanni da ma shirye-shiryen da zamu gabatar muku a kafofin da kuka saba sauraron mu a kasashen Najeriya da Niger, Ghana, Kamaru da Chadi har ma da wasu kasashe na yankin yammacin Afirka kuna iya sake sauraron wannan shiri da ma waɗanda za su biyo baya kai tsaye a shafukanmu na internet dw.com/hausa ko a kafofin sada zumunta na Facebook da YouTube DW Hausa. Kada ku manta za ku iya bibiyar muhimman labarai a waɗannan shafukan har ma da Instagram da tashar mu ta WhatsApp don bayyana ra'ayoyinku da kuma tafka muhawara kan duk wasu abubuwan da ke faruwa a yankunanku na yau da kullum. Muna fatan za ku kasance da DW Hausa.